0: Hallelujah. Amen. Hallelujah. And then I watch na meeting Papa on radio so, and I'm catching young people and say, me person me baha, and so na me nisika. Me boy ni di pe me kuno na wa free fee. Me intend me ka me hum baby or walk, and I'm catching radio say me baha na me nisika. Me boy ni di pe, and I'm nyesika. Me nyesika pe me si me baha pe nyesika no. Me di to adwe ni di ye. Intend na me sound bomb pa say. Urade bua me na mi sɛ nyɛ sika aho no ana ma me bi frɛ me sɛ abena mi ma sɛ ni sika wai ana o sɛ ni mi sika nyame ayɛ ma do me no kra mi sɛ di yɛ ana mi sɛ ti mi kru nka wo san frɛ me biom ana wo san sɛ ni mi sika ani nyina ana me bɔ papa din ana wo san sɛ ni mi sika biom ana me di aba ha nti mi da urade ase ana dom ne enkɔ so enhyira no amen
1: problem bi bae ana me ba papa ho no mu ana mbe ka kire no ka kire mi se be ma ne ba o pese ohun no ampa o bae no na mi pese mi de ne ba no o pese o be ba ana mi fre papa o fun si no ni ne kasa o fie na o si ento we ni we mbra iska no de ba ma mi ato no wa anfa ma mi ti meji wo mi ma mi ho ana ye kwoto ene de bae ye de ko enso meji no o pese o be je ana mi a mi ye akwanchire no de papa ka se o nye no mi a mi ye ye me ye na mpa nyame ama ne baby pa ama mu de na ko baby pa isi a bibia ehia ye bio nti me gina anu ma me de nyame ase
2: ne aya bo ofia ha e to ansho ho e vu ina nyame aya ha me e te yi ha me de ofa ni so ba ye ba e so pa so na pa hin fe so so na me ye ke kwa ha me ma pa ma ya ko an che 14 day that was last week na me ye a vi ne ye ne bi so ba mi fi me a mi trata ma wa resi ni ba ye ko do ko me me ko pa pe ko pa ho de me kun kra pu ni ntu ba ba ni ya fa je ni me bi si ye o lu an ka san ka sa ba pe di be ka che se me bi en ko so bo na ka ro mo me de san se ye na ko so bo na ka ro mo se ne hu fa na pra me hu fa na pa na si on to me na se ni se and the on ko te je o fa te je ni so an ne an abi de me fi fi ko ju me se me de ju mo ko te fo an na me fre me se me pa na da ye bi wo fi on si ase na wo wo mo ma na sa te se o di di na tem se se be dan me ma me de me ka sa ku se te
3: a fe obet me a fre number 0244 542285 ye wo tema Gulf City Taxi Station honi ya anopa 8 ni apon area 12 Accra sorry no Ewa Adabraka, Kinke Boutique, Udu Kwame Nkrumah Circle, Filling Station Eja Tomuna, Udi Ujina Ona Fre Number Ya, Yabebu Anuwa Nanti Aba Asori. Honsu ya anopa 6, Mapu anopa 9. Ochina, me ya asori wa yen sori mienu. Mi ankasa me babi jina ho, ayya asori, ni nyamin na meso, ayye ejuma seni di hunufo. Mi nimdi ye wuko mama, mi nimdi ya toho. Fejidi yebe tine nyamifi yo ochina. Itiye nyami ya semi, yiwi yebe jina suwa bompaye. Na afi maye mejuma tisi udi hunufo. Number ni ye 0244-54-2285. 0244-54-2285. Ochina, akra sore ni ya anopa 6. Ewo Adabaka King Boutique. Ni apon anopa 9. Ube duo 9-1 ome tome oho. Tema nsu ye starting anopa 8. Ni apon area 12. Tema faka abisi ya shama main traffic light. Unye duwa also peke ba Gulf City. Na bisi wo Gulf City taxi station. Accra so faka bisi circle. Filling station eja to muno. Unye duwa sa filling station wa. Fre number yi. Anabusa so pekinke boutique. Number ni ye 0244-54-2285.
2: 0244-54-2285. Baya good. Nye nye me on kesi e baga pa mon krofo bebre ya gofi o mo mon tan beji ma e na ondu ni na so fina men tan beji ma ba gen ti lo ya starte e ho ni na kos ro won pa na ya mo akofi ye fre sa e be do mi ya ba like me bon ma se na po po mi mo ba because e jo mi an ga se o ni ko an na na be se ma me ka o do ba me de radia se se be do won no papa ne se

Kotafo de me se. Loya e, kasama mio. Kasama ye. Kasama ye. Kasama ye. Kasama ye yo.